0: ne doctor be bon komo doctor me ma ko aba
1: je vi de bia o asem
0: doctor asem
1: na ma ya se media na e serious na oba nu kunu ti wo ha se de bia me ajo se papa ni be fi a oba ko won mu didi wa
0: I know the
1: eh se ozu ebi a o pe extra money bi
0: ebi na papa no
1: ebi a papa bi no onya responsible o mu ni di anka o mu ti mi trust
0: aban so obo bosin nyina
1: ah obo bosin a so obo bosin a o so obo family na ma na koso papa no so o plans o dey side wa ko wo se skegu ba bi a o kru skegu ba bi a
2: ebi sha fm 26.5
1: excuse me nya no so o ko bosin a o dey ejuma e ti bla papa no bo eske na no gu ha o hu se ska no ze the person o dey no e betimi aye e na okope asase akoto mi wanzo adwene wontim na bema bia bobra obo de ma na ire ne ba
0: ene no kure
1: o dey ase na okon hu ska na akotam ska na yodia
0: eya asemu
1: ska na yodia ezi o papa be hu ye na otwa hu ye na owu ya se ko akum papa yi o dey ska na ye project ena nzo obo bu sian na mudididi ofie
0: na se oba na anye ni
1: o dey ase wanya de wanya de ba kokra
0: maybe em eh o se o kasana na
1: madam bi o de tie madam bi ni papa
0: madu o se eh krama o se ababa da ho ma krama ka o de fa bo no
1: enya ababa bi abeda ho mi ho ano obo bu sian ye dididi madam bi eh ah o chira de o se gari school o ne ne yira wo nkra ma ko 7 Ohun kura na ni kunto kwase
2: onko jibu se onko si 96.5
1: Why invest 96.5
0: That's
1: it ono ni sika oje no onya so so betimi de sidan but obetimi de ahwen kura ni school e bi an kura ni bi ne benya ba bi agina mo mo be sidan de amom kwa ne ye ni ntok ni ntimi ni ko ama otimi kotra ba bi ba 3 months no ba
0: ozifi
1: ana kura yi lucky omunyira timi awi university ba kokwa medical doctor doctor biswa be wana omo wo e fe de say central region ho mo sidan brunsan to so mi san aba ko ze lab technician e bi a teacher for ene omo nya e businessman ba ko ze chade university omo nyina ye ye afa kra de ba ko sidan o ka chen se we send e da no si ye no o se si bia ma papa no enti one ma me ne entu metrem
0: Nti mamile obeka ne sai.
1: Obeka ne sai. Ti tokwa kunu na oku. Nti masa, mema de adwene de tirima so. Minka se ma adwene wo.
2: Ebusia FM. Ti na mema wari mu ye so
1: mu ye head. Ebusia FM. Na sem sikura na mema ne from.
0: Oma.
1: E man bi wo ha o mu de ombe di ne. Edu me bi o se o come to me yo. O so bi wo school pa ba bi otimi ko gina se nye compa na o kire ya.
0: Enka.
1: Ko timi ko nye ba bi e wa gina.
0: Da.
1: Enye ska bi ani edi o. Ska bi wa the 12 for the future. Ti ma no mo send the text message no munyai nya we nya ababe do ha ma krama kai o dia se se se
0: o bi na ma na emeso o se nya enya wa
1: o enya wa
0: o zo onyo ba ndi onyo ba ndi
1: se nya aware mi DJ Fish the very be be na mo ware 30 years
0: o den dia eh my adio
1: me and my wife
0: awale si sai be mo mo time no eh be time dey
1: oh time ni pe wo ho no ma ne wo ho
0: as a toilet ni
1: say o dey say just say then before the nebia ayi social network
0: dey dey e be ma come on person mo free to mo ko toilet no
1: eh e
0: be mo so we mo so mo so
1: dey say eh selfishness huh personal interest and a boys ni man be bro mo dey worry obi worry office of
2: perfect FM 96.5
1: say over prosper ni man be bro the be out the nukuna kwetena ebi social media na be ma me wa no nihwe oniwe anka wa wa wa be me na trans over 20 years
0: me na bla bla bla
1: oniwe
0: oso ne na bla bla
1: be me bua plan deni tri no de nam no
0: eh
1: u nya hui oso nya sika no de ko fa ma no de yi o pese o tena wa ware ho na ware ne successful
0: buku
1: ukru sika da ha en ko fa na ze o be fa kura no wo sika nya no na mbusa ozu ni sika ne sika we rebe gu hai eh ho adia no one explaining chao Sani de wan farm ma wa wo konya se madam we so nya sika na ye man the back pay no de kwaje mort be two curtains na onum sa na de sika na ye ni hu ze ko twi sika na grade kon no no ko yi sika ni fro afi da ko ba no but akwa wo hu sika
0: wo tu ni
1: e de na we so office sika na so de remote ni any Who's friend?